si asase so hemfo ne yetumfuo mpo se ye sa wo mo mrane sa wa wo se ese sunsun bia be she ne mu se na se tuwe nyen when ye nyen na me baba ko se ah da eno sua na ye den na mse hwe

bɛma me ka na asɛm yɛfrɛ no Yesu Kristo wate ne din da sɛ ofa ne sɛ Yesu yɛ ordinary person ɛte sɛ wo a wonhu n'ani mu onyam ba Yesu ɛyɛ Nyankopɔn ba Yesu oyɛ Nyankopɔn ba Yesu oyɛ Nyankopɔn ba

0: tena se yenko ne yemfa double crata no achibo emao anopo yao. Good morning.
1: Yao me jusu.
0: Na bibia e fine.
1: Nyame atum me hoye.
0: Bibia e koso.
1: Hoye. Bibia e koso. Ene eye ukuada. Ena ene nsu ye 8 meboa.
0: Yeah.
1: Nti bibia de na kwa.
0: Na for
1: bibia de na kwa manya beke.
0: Abrabo.
1: Ah, but bibia be.
0: Abrabo.
1: Sanu na chese wo bobra. Uta ti. Ene na chese wo bobra bo nsi bia wo be twum. Wo yire twum, wadanfo twum. Unu e chung. Aside that, ne bi bia nsu e bia 1 or 2 bi nsu e chung ni. Ana juma nsu chung mo. Nti ni nyina aka ho bi nti. Ano ne chese ubo brana bia nsu e timi akonkan kama kama pa. Nti ano no. Ya mene kasa edie na yese wo hwe eye pepesa ba ye wo daily guide nsu e wo hana front page of eye daily guide nsema e wo mu no. Ebi enie wo se safo kantanka didn't name next leader

no fire. Mache kakra o. Mache kakra. Mache. Mache kakra o ki mante ya diya. Mi kwa kwa ote diya. Mi sa me min kama se me bri. Batene. Ene me vie mi bibi ya. Ote ya se me cross examination. So ote ya se. Inti. Mi mi diya alolo. Am diya siya. Am diya si da ome nyami. No mama nyami. Aye na diya. Ah, we're taking the course. Inti. Eno ano nata. Ni akani ye radidiye. Vie. It is finished. Mi nyangu ponwa ye. Asa. Hallelujah. Amen. Where are you, Abasa? On one, Abasa, see. What's your name, Abasa, to me?

flood no ehifa na wote na wo area at sign yeni komaga kra na ye wi a afia ba wo cup ni mu na de account bi dia toso dia ma ay asampa 94.7 and wasu so tv juma dia wote ay bibia na wa jesu bibia bi

0: what did you write? It's a new year midday, or some men crown what dinner, a year on young coupon, the other. Amen.
1: Amen.
0: Iba se mi wo wa do kasa je mi.
2: Na be sa bi ka
0: che. O ti wa osu sesa. Na be sa. For my kid ko wa. O ti wa osu sesa. Asemi wo wa no, asemi che. Na no hin meka. Kasa na mi je ko.
3: Asempa FM.
2: Ko to mi biaro ni ho a, eso chi ni akopon to mi.
1: Yes.
2: Ele baby biaro ni ho a, do hu ko sha. Eso chi ni akopon to mi because of beje o. Ti nya wo je wo be yan se wo be brown ho ase. Na wa sent aban kese. No, no, no, but

0: be samana me rade
1: amen
0: ana ko ni amba
1: ase se o to ani be su sa
2: a simba fm
0: oti number 1 o show so number 2 no o time o time wa en si ho o sample wa
3: o be o pasa
0: iba
3: le wi yo
0: iba
3: papa
0: wa no suru no bi
3: kamaka
0: iba wa no suru ne bi
3: Come on,
4: what's in the bank or time?